0: Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, Tete.
2: Kuno ndiku Radio Mosambiki Tete, tikumveka ndiku lotsa pa 312 mita bandi midamwef, libure manene 163 kHz. Omvera totele murelukira nkulotsa kwathu nchinyanja pambuyo pokubatsira ni Jornal da Manhã. Ndietu tidze ndi nkani nchinyanja. Owerenga ndotile abendietu anthu awiri afa pomira madza mutsinje wa na matibwa mboma la kwamba kuniansa ngozi yo yachitika kumapita sabata ya tai malingana ndi mneneri wa ntchito zopulumutsa anthu ngozi zosiyana siyana mdera limenero Ernesto Martine wati pa nthawi yomwe inso asodzi ansomba atatu anadzidzimutsidwa ndi mafunde mdera la nyanja kuniansa ndipo ati antchito imeneyi akulangiza anthu tsiku ndi tsiku kuti asamalowe munyanja kaya m'madzi asanaone kuti kunja kuli bwanji komanso asanamve uthenga ochokera kwa ampenda mphepo zamomwe likhalire tsikulo. Nduna ya nkhani zakunja ndi mgwirizano Maria Manuela Lucas kuyambira lero ali kwa dzabe pa dziko la Ethiopia kukakhala nawo pa msonkhano wa nthambi yotsogolera bungwe la umodzi kwa Afrika. Ku msonkhanowu ndunayi ikafotokoza za machitidwe a Mosambike pa kufuna kupereka madzi abwino akumwa ku anthu ake komanso mavuto amene dziko likumana nawo pa izi. Kusonkano undu na za Union Africana zikambirana za kaperekedwe ka madzi komanso khondo pakufuna kukwaniritsa zolinga za dongoso la 2063 ndipo ndunazi zikambirana nkhani zimene zikhudza maiko awo. Akakhala konso mulembi woona za thumba loyendetsera ntchito mboma Amical Tivane kazemba Mosambiko Ethiopia Nuno Tomanje ndiwo wona zangwirizana ndi maiko ena Eugenio Come. Anthu oposira 1500 amboma la Maringwe kusofala akhala ndi madzi abwino akumwa mchaka chomwe chino pakumangidwa kwa madirawu asanu ndi atatu. Izizo kumangidwa pali kulabomalo komanso madera a singa singa ndi kasheshe malingana ndi tsogolero wa ntchito za madongo sulunditso mangamanga mbomalo ana Paula Afonso fotokoza kuti izizi ndi cholinga kupereka madzi abwino akumwa kumadera nchimidzi. Tsogolero watinso kumanga madirawu amenewa kukuchitika ndi boma mthandizo la ndalama zochokera ku kampani yondetsa nkhalango ya ndzala nyama yakulongoza. Anthambi ya za malamulo chigawo cha Gaza ati alandira ndi kukambirana tsamba la kutula pansi udindo wa bwana mkubwa lomwe wapereka Margarida Mapanzene. Malingana ndi mneneri wa anthambiyi emwe wapereka kalata yotula pansi udindo wa gavinala wati akufuna kutero kamba kankhani zokhudza ye mwini ndiponso ntchito yake ndipo ati akhazikitsana kale pansi ndipo adzasonkhana mwapadera monga nyumba ya malamulo pa 5 August izi nsabata ya mawa kuti adzakambirane nkhani yotula pansi udindo wa bwana mkubwa kumwe wapereka pakufuna yekha Margarida Mapanzene komati sabata ya maisa nafike akhala ataloza amenetu alowe malo mwa uyu. Omvera tutukupatsira ndithu nkhani ndi zowonjezerapo koma tilowere mboma la Ngoni ya Maka pa tauni ya Ulongwe pamene tsiku la lero ndi tsiku la chisangalalo pakupita kwa zaka makumi asanu ndi atatu ndi ziwiri za konsolo ya ulongwe kwa ngonia. Ndichoncho Noa chini mampunga ngadzo kuti kaya ndi makumi asanu ndi atatu ndi mpambuzi ngati kumeneko.
3: Zona ndi kuyankhulira kuno ku Longwe mboma la Ngonia likulu la boma limeneli pomwenso ndi tsiku la mtengo wapatali kwa anthu okhala kuno ku Longwe. Longwe yakwanitsa zaka 81 ili tauni ndipo zaka 18 ngati konsolo. Panopo ndi achikulire muli bwanji nanga dzina ndani?
4: Ya ndili bwino kaine muli bwanji, ine dzina ndi Izaki kuchokera ku Vila Ulongwe.
3: Leroro Ulongwe yakwanitsa zaka 81 ngati tauni kanali kamodzi nde a tauni tsopano fa zilipo komanso zaka 18 ngati konsolo. Inu mukuona kuti chitukuko chikwenda bwanji kuno kwano ku Ulongwe?
4: Ya ife tikuona kuti chitukuko chikwenda bwino kwambiri fa yakuti tikusiyanitsa ndi mmene linalili kale panopa ndithu kukhala sidade ndithu yoneka bwino. Chilichonse chikusintha, tikupeza ndithu zinchito zosiyanasiyana. Ya ngakhaleso zinyumba ndi zinyumba zokongola misewu yabwino epa tikuthokoza ndithu kuti zinthu zikusintha zindithu kuti ya present ntchita kuyigwira
3: chabwino. Kumbali ya zomanga mbanga zimene mukunena kuti zilipo zooneka bwino, kumbali ya misewu imene mukuti zilipo zokwanira bwino, nanga kumbali ya ntchito zimene mukunena kuti ntchito mukuzipeza inuyo ngati achinyamata, kunoko achinyamata kawiri kawiri amagwira ntchito ngati ziti ndi ziti?
4: Ya kuno kwa nyamalo nchilo ngali zima magwira ena aku magwira maganyo ndi malojo siyana siyana ndimwabeza pomwai kugwira nawo maganyo malojo amo epa kumabe zina ndi zina zikuvura kumabe zina mwai zo zikuoneka kuti kuthandizika ndithu dzera mmaganyo ngati amene wawa.
3: Ndi uthenga wanji mmene mukhoza kuupereka ku konsolo kuti mwina zaka zimenezi kubwerazi adakulongosolerani kunoko ku Ulongwe?
4: Ya uthenga umene tingathe kupereka ngokuti tiyenera tilimbikire ndi kuthamangathamanga zinchito zathuzi kuti mwina wake tituku letauni yathu ino ngati mmene tikuoneramo komanso tiyamikira sa prezidenti ngati pantchito imene akuigwira kutikozera zina ndi zina kutepa tikuthokoza ndithu ti zina mwa izo zikusintha papira pathu pano.
3: Tithokoza kwambiri Otilia Bendito ndi mmenemo kunoko ku Ulongwe kwa chabwino ndithu kadzuwa kakuwala kumazizira inde komadzuwa likuwala bwino kwa basi mitambo patalipatali kuyang'anitsitsa ndiye kuti ukhoza ukhalanso dzuwa lamphamvu kumasanako. Padakali pano mvera ndi zomwezo zimene tikhoza kupatsirani kuchokera kuno ku Ulongwe mboma la Ngonia. Ndine Noa Chilimampunga.
2: Zikomotu Noa Chilimampunga, tathokoza ndithu tidza ndi zambiri nthawi ikudzayi zochokera kumeneko ndithu ku Ulongwe pakuti kuli tolankhani wathu. Ndi zatilemwe kuti tidzendi kuti wapampando wa thumba la zamagetsi funayi wati nsabata zikudzaza atumiza gulu lonka likonzetsa malo amene zipangizo zopukusa magetsi kuchokera ku dzuwa awonongeka. Meki Gondola wati ali ndi chikhulupiriro chakuti gululi likagwira ntchito ndi cholinga chakuti madera amene magetsi anawonongeka akonzetsedwe. Mtsogoleri wa funayi anali kulankhula izi la mulongo lapitali mmodzi wa Chisimbiri mboma la Ngauma kuniyansa pambuyo pakumva kuti anthu anderalo alibe magetsi mwazaka zitatu kamba kakuwonongeka kwa zitsulo zina pamalo opukusa izi kuchokera ku dzuwa. Mukubvatunkhani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Ufeso wona za chitandizo ku anthu wa United Nations ochenjeza kubukanso kwa mitropola pakati pa zigawo za Ituri ndi Kivu du Norte mdziko la Congo Democratico malingana ndi ofesi izi zikupangitsa kuti anthu akhale akupita kumadera kumene ntchenda Ebola ikufalala. Ndipo ati anthu oposera 25,000 athawa madera amene anali kukhala ndi kupita ku Beni ndipo akukhala nyumba zosiyidwa ndipo mabungwe wamba ati anthu oposera 60 afa kuchokera pa 12 July kuphatikizapo 30 amene anaphedwa ku Mombasa ndi magulu ankhondo otchedwa Forsa Demokratika Jaliada. Nkhani itu ndi zomwezi mchinyanja. Kunoto ndiku Radio Moçambique Tete.
5: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
6: Pura e cristalina. Água de Ciúta. Água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: E aí, um verado, zatademo, de entrar, eu vou te dizer, programa, e a minha ambiente de calido,

0: Isto Fidelis, kuyankula za zinchiro zimene taoni kwenso leko kwira. Komabe mbali naye kulepera kufalitsira zinchiro zosiyana siyana zairi kuko mmadera onse. Kuchokera kulongwe likulu la boma la Ngonia ndine Noa Chirimampunga.
1: Tatokoza Noa Chirimampunga nchitu ya bwino kumeneko ku Vila Ulongwe. Utete Enima Banki apemphedwa kuti afikire ku maboma onse a mchigawochi. Otilia Bendito.
2: Boma la chigawo cha Tete lapempha ntchito za mabanki kuti amwaze izi ku maboma pakufuna kupereka mpata kwa anthu onse pankhani zokhudzana ndi ndalama. Pempho laperekedwa lolemba lapitali ndi bwana mkubwa wachigawo cha Tete pamwambo otsakulira banki lina mu mzinda wa Tete. Domingo Chiviola wati chigawo cha Tete muli maboma awiri umwe mpaka pano alibe mabanki umwe ndi Magwe ndi Dowa. Bwana mkubwa Viola wati kumwaza mabanki mpaka kumaboma ndi midzi ndi kothandiza kwambiri pa chitukuko cha anthu okhala mderali.
3: Mas ainda existe desafio porque a sua distribuição não é equitativa.
2: Kuli nyumba zambiri za mabanki kumabe pakali maboma amene ndithu alibe pakuti pakumwaza kwake ndikosafanana kumadera onse. Tikali ndi maboma awiri amene alibe ize. Ndipo motumidwa ndi anthu okhala maderawa tikubwerezanso kupempha kuti mwaganizire amabanki pakuti wonse akufunika izi. Pano tikupempha onse omwe agwira ntchito zothangata pa ndalama.
3: Na area de finanças neste caso apoio financeiro.
2: Ndipo apakuona kuti chaka chino kutete kuchitika msonkhano wakulu wa mpondamatike pakufuna kupeza udzagwira mu ntchito zawo. Domingo Chiviola wapemphaza chuma ndi amabanki kutenga nawo gawo.
3: Sabemos que os recursos minerais são esgotáveis.
2: Tikudziwa kuti chuma chapansi pa nthaka monga malasha zilipo koma zimenezi zikhoza kutha potero sipakufunika kugwiritsitsa mbali imodzi pakufunika kudutsanso zina. Ndikudziwa kuti tonsefe tikufunikira zabwino. Tikupempha kuti idzani ndi njira zanu za akatapira pakufuna kuthangata amene angafune kudzayamba ndi ntchito zawo mwa awakhala mkati mwa dziko lino kapena kunja.
3: Qual é o potencial que pode oferecer aos nossos investidores, tanto nacionais como estrangeiros?
2: Ndipo mtsogoleri wa banki la BCI, José Furtado, wati a banki lapitiliza kulandira makastomala ake motsala njira za makono ndizokomera onse.
4: Queremos que esta agência seja uma porta de entrada para novas oportunidades.
2: Tikufuna kuti banki lino likhale khomo la mwayi wapadera mtsogolo ndipo tikufuna kuti ampondamatiki apezepo mwayi kuchokera ku BCI wakwanisira maloto awo mkudzera njira yosungitsa kusinira ndalama zawo kapenanso kutenga katapira kuyendetsera ntchitoyo.
4: Que transforme ideias em negócios e iniciativas.
2: Chigawo cha Tete chili ndi mabanki makumi anayi ndi awiri makooperativa okongoza ndalama okwanira asanu komanso matchino otengera ndalama okwanira 85 ndi ma POS 1500.
1: Tirowere ku Malawi makamakati mboma la ncheo kumene atsogolere na zipembedzo amangidwa iwo watu pa mulandu wakuti amakaniza kuti ena akadwala apite kuchipatala amanetsanso kuti ana asapite ku sukulu. Nkhani yonseyi ndi Sergio Sixpence.
5: Atsogoleri asanu achipembedzo amangidwa mboma la ncheo ku Malawi ndipo akuimbidwa mulandu woletsa Kristu wawo kupita kuchipatala ngati akudwala kapena kutumiza ana kusukulu. Gululi onse wochokera kumudzi wa Ndagoma kwa mfumu kwa Taine ndi achalichi chatembenukani mitima kubwera kwa Ambuye kwa yandikira. Anthu awa omwe anaonekera ku koti lolemba lino akuimbidwa mulandu wophwanya gawo 242 ya malamulo oweruza milandu ku Malawi. Panthawi yomwe anaonekera ku koti oweruzidwa mulandu anango khala chete akukana kuyankha mafunso awo weruza ndipo pambuyo pake ananena kuti Mulungu adzayankha chilichonse chifukwa nkhondoyo ndi yake.

0: Contudo, não vergamos as nossas obrigações.
1: Tiri ubidiliza na mabasa yathu kukwanisa njira za kuchenkha chira chentse chakucita kuti dzina lathu lisaye likhidwa matope, lisaye likusvibizidwa nyumba yathu iri kutoweza na kutsogoza ndondomeko zentse.
0: No exercício das nossas atividades.
1: Kaoko ya nchigawo chino cha TET ina mbuto ya kutambira wanthu makuma pfemba koma pakali pano ana wanthu madza na masera.
2: Tsono za kubzepereka komwe wambambuza umangiya kumbachita pakuti mankhwala na fodya bzapezi nkusaya kuoneka. Akalipo anango omwe akusandusa njira ya phindu ndipo kumalizira kwache nkumangidwa ninga momwe nkwatu Manuel Cardoso ali nkusimbira panthawi ino.
3: Nkhani zimudzaveka ziri nkulowa kuti mphambu za umangi nkati mwa chigawo chino cha TETE sidamanka pa mtsinkho damalayi amuna ano omwe akhakhudzidwa na mulandu wakumbamwa ayayi kupfuwa mankhwala yakuzungulisa ulupi makamaka fodya mbanje. Nkhani idaveka nombo zisa nkhani za mphamvu za umangi mkati mwa chigawo chino cha TETE mbuya Feliciano Takamara omwe adaliwa kuti pakusaya kuli wenga fodya ya mbanjeyi ugululi adalibulukira pomwe na mtundu wina wa mankhwala yakusiyanasiyana ninga metafetamina na njeresawu. Tirinkulewa ukuru la wantu magole kumi na mafemba na makumatatu na matatatu ya kubadua ubadapadiwa mabairo kusiana sana munu muzinda pambuyo baka futsa kukwada chitua na mpamfu sawo mangi. Chumuchifuna mpamfu sawo mangi ni kumara na wale umwe alikumbamwa aya shikulisa mbanje ni unumangwale ina ya kuzungulisa ulupi.
4: Trabalho que a polícia está a efetuar neste momento de mapeamento destes locais.
3: Basa lomwe tiri kuchita nda mpamvu kunyanya kusindikira kuti pana wanthu omwe ali mkumbamwa achikulisa achifuwa fodya mbanje ndipo na mtundu wina mankhwala wakuzungulisa ulupi. Mbani ambagula kuponi ambagwezekana kuponi ndipo ambatalatani basa linseredi. Tifuna kumara na sambo mwe itangwe ni nkhani yomwe ili kumbazungulisa nsulu wanthu wazinji makumaka maswaka ndipo pana wina omwe ali kumbayika nabzo sala.
4: Maioria deles que já estão numa situação de toxicodependência.
3: Ndipo omwe tachesa nawo adabweka pakulowa kuti nchadidi tiri kugulisa ndipo tichimwa mankhwalaya. Mbodzi wa awiriwa adazindikira za kumbamwa achigulisa fodya mbanje.
5: De repentimento polícia chegar na minha casa 4 horas, bateu a porta.
3: Ndarondo kuona kufika pa muipangu a polícia pomwe sikali nthawe zinayi zomwe adakwecha awadaliwa kuti tifuna kufudza pa muipano ndipo ndidati fufudzani ndipo ni apa pomwe adatiphata na khonyolire dzina la mankhwalayo ni mbanje. Inembo adafika muipangu pa nthawe zinayi zomwe adakwecha pakundi manga mulandu wakuti ine nimbagulisa fodyayi koma ine ndidawuza kuti nimbagulisa lini koma nimbamwa ayayi nimba fumali.
6: Eu não vende, só que eu fumo fumali.
3: Mafala ya omwe adawapata ali kugulisa achimwa mankhwala kuzungulisa ulupi makamaka fodya mbanji ndipo mphamvu za omwe nkati mwa chigawo chino cha TETE sidakumbira kuna mbumba yense kuti pakhale na chero pakumba simbula wale omwe ana sambo akumba pfuwa mwina kugulisa ndipo achimwa mankhwala kuzungulisa ulupi makamaka fodya mbanje.
2: Akali Asima Manuel na Manuel Cardoso mkati mwa zathu zalero mchinyungwe. Vumani malonje ya kusiana kwathu pomwe mukhana Graziano Florentino kujere kunchini Mario Kemo wakupasirana shiti Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magoli makumi ashanu kutumikira Mosambiki.
7: Mwabvera chigawo chino cha TETE pa nthawi yachi.
2: Zinseza veseri watu mulikuziva chokera kuna ku Radio Mosambiki TETE.

Kukali kuhima mungu wabunubunuka feziri watu kutifigisa bandawe ni ngaino kwa John Shibarula Ntembo Brothers ya kutindikari ndabirika ndipo ndapurumuka na mkwesa ndakabzinyo sira nyatwa.

0: pokumala la kufa nyimbo ishi mundi pase nzeru ambuyo kuimba kwa Charles Makaka mwana kudziko ya Malawi mbati sanza isa pakati pa makani ya tuni Stephen Kati mwenye studio ya Radio Mosambik. Kodi Charles Makaka tipange kodi mbani ncheso kutiunga vesira nyimbo zachi usakomero komero muntima kuti nkhabe usho ndi mamuna kukwana saimba nyimbo za kuti zisakuphata ntima nkeso kuti usandulira chipewa ngupi
1: poyamba ni magoshitali maningi ni makonda kwambiri male uje ni Farisidu Grace Chinga kuma panopo anapita ni mwana wake ndika akandikama mvesera nyimbo musica za mwana wake naneso ni mabvira chipewa kuti amwana ayi akuimba maningi ndeni magoshitali wonse ni magoshitali maningi chifuka ni magoshitali mai wake Grace Chinga chifote amaimba nditu motsimikiza molemekeza Mulungu ni mtima wonse panopo mwana Yesu asaimba kumalo itonse timaisa kuti maimika somanja kuti mwana kuimba uyu
0: apo panyimbo zano musakwanisa kubusambu munangu achimaratorato tayo mwasati kutoma
1: mavideo chifukwa pa mavideo panakudula maningi ndabusa mavideo okwanira woito ya pali nyimbo ya Yesu ndiye mtetezi pali nyimbo dziko lapansi laipadi mundipase nzeru ukafuna banja langa limale ukunama ndiye ndipa pali nyimbo ija imene yatchuka pa TikTok pa Facebook mwe wapempera tani eroi edeni wapempera tani ichikuli na baba Yesu anayenda kaka di imene yakakuvuta pa TikTok kwambi nde mavideo ndipi na woito basi sina panga zinji maningi nati koma zonse ni maudio omvera basi
0: Mbuya Charles Makaka mwalonga kuti imwe nkhabe munthu anakupedzani pakati pa nyimbo zano apo munangu achimbabulukira munthu anakupedzani yapyache peno utonge mwalonga kuti mbakupasani becho kuti mukwanise kuimba makamaka nyimbo zile zinalonga thambwe ya makhaliro athu nyimbo zile zinalonga thambwe yapire pinachitika pansiku na ntsiku mkati mwa mpisa mwathu mwalonga kuti muleke kuimba pinepi pya kupembera pa igreja munatawira peno munakhonda
1: Nada ningataire lini chifuka basa ndi ya Mulungu koma iye munthu yo ngata kufuna nyimbo ikhale ya Mulungu yokweza Mulungu ndinaimba maningi koma noti ucha zapange mwakuti ucheka ya kutukana tukana kapena mwakuti anajidani naji na munthu nada ndi zimene zingakwanise lini koma mono koma takha kuti ndifuna nimenye ya igreja iye iwo posiwo akufuna ya igreja koma iwo dzina omomo imvekemo kuti patisinyo ni makuti makuti kapena kukuthandiza ni makuti palibe vuto ni maninga vomere maningi komano andiimbe kuti ayi ten tikamweni bwadwa tikamweni savesha huku nada koma ine ndikulangiza kuti nada si anthu dzoipa amutsate Mulungu
0: kodi pa nyimbo zanu zonsene zinembemo musachita dzingeza tani
1: kugulisa ni makuti magulisa lini mizika tikatulusa donte kuti anthu akamvera ena mbo timapeza kuti akutichemera mbo kuti atabwera ni kuno ena anatipasambo sinku ena anatipasa treje ena anatipasa woito ena deji zimene zichazo ndimene nyimbo zija anthu akamazikonda timapezeka kuti kukupita ifeko ngati pano ndatupangati pano ndatusa nyimbo ina ya igerejanso yoti ambuye thamangani ndamangiwa ine and pena paliponse ningapite ine ku Malawi kandi kuti anthu ndikanguti ndai ndikangoti ndayimba anthu amakha kuti wonse kusangalala maningi nde sitimagulisa kumano anthu akatichemera chonchi chatimakhala kuti tikupeza mbukanga chepe pang'ono
0: apo nkuzaka kuti nyimbo zano anazidyera ndi anthu anango
1: ya amazidyera ndi anthu anango thangwe yoti mmene zafikira pano anthu akukonda social media maningi ndewe munthu kupeza kuti sumazitsata mwino bwino maningi nada amazi kuti akuzidyera anthu ena mukati muone pa TikTok mukati muone channel ya TikTok yanga kapena TikTok ya amene pale anthu ena amene anati jambula ndikutukuimba ndikuimba pena pake ndikuimba pa maliro mukati muone bwino akupita kandi maview ambiri kwambiri komano amene tikaonesesa kuti akudyera ndiwo chifukwa kuti angotona pena pake ndikuimba pa nkhawa basi atenga mavideo ya manager apita kadziponya pa TikTok anthu kumangoonera ndinadzaona pena pake amati Malawi Media group koma munthu akwanisa kandi umbitale anthu akuonera kushistiri umbitale akushistiri anthu mukona nditepo amakha kuti akudzidyera mbo anthu ena koma poti ife timazitsata lini timakuti tikuimba basi koma kakakuti wapeza ndi boss wote akufungula maso tichidetepa tichidetepa makuti zinthu zafamba bwino sobano mukuona tu
0: kodi patatomere mukuimba mpaka na chino mukwanitsa kupita mbuto zingazi mukwanitsa kuonesa luswanu ne ya kuimba penu mathandu mangazi maluwani mangazi mizinda mingazi mukwanitsa kuonesa luswanu ne ya kuimba
1: Paruso langa loimba ndapita mbuto zizinji goreno ndapita ku munisipo ya Muatizi ndadzachemeriwa panali ko panali anaita na majove ya igreja kumapikisana ngati mpikisano konko amauchula ngati Muatizi amachula kandika festival ndinadzemeriwa konko ndinadzaimba tete masiku atatu Anandi pasa dinyero ndito a munisipo tinasainira saina kuti pasa munyembu dinyero a munisipo amutete ningote amutete ntaizonzi akama kuti amandichemera basi pagole amandichemera atati titane mphare uchawai wa igreja jabwere pote amazikonda kwambiri mundi pasenzere nyimbo za amazikonda ndakhandi kuchemerera ku Malawi kwi kwambiri mbira khakuti chemera maningi koma ku Mozambique ngati kuchemereredwa bwino ndinapita ku Bera ndi maimeriza kaimba tinacho saso nyimbo ziwiri ni maimeriza Kubera, kutondo kumene kutaimba, Muatizi mutaimba, Shimoyo ndadzaimba, nimbuto zisinji betabi ndapitabi nditu kumazai gereja joncho. Kumanika ndatumidwazo ndadzachemeredwaso ni pastorena konko.
0: Kodi pambuto zonsene zidapite munjipi nsiku ya kuti imwe nkhabe kuidwala nsiku neima kamaka pambuto zonsene zidapite mmonesa luswane kuimba.
1: Ya kwa ngoni ya komo ku Mozambique kwa ngoni ya ndi tsiku imene sindimayiwala anthu anakonza kompiti sawo ndatakonza piti kompiti sawo kunali oimba mbiri amaigereja osiyana siyana kumene natenga numero uwu ndi tsiku imene nasangalala maningi chifukwa kuti onse anaimbaimba koma anthu kuti adzijaja tsopano ananena kuti Charles Makaka watenga numero uwu ndene nasangalala maningi kakhali nayi dinyero ochepa maningi koma ine ndinakondwera kwambiri ndi tsiku kuti sindimayiwala mpaka na ndidzapitamo m'manda ndi sana iwale tsikumene fana sangala maningi tsikumene daima kantole ambiri maigreja asisepi mipingo sana sana koma ndita imba ineyo ndina imba mo masuka maningi komaso ndina imba mozipereka ndikuvina mozipereka ndi ataona pompata jaja napezo kuti analengeza kuti Charles Makaka ndi atenga numero uwu ndinakondwera ndikuvina maningi
0: kuti mwanangu achitakwanise kujiduka pang'ono tinabva nyimbo ipi makamaka mbuya Charles Makaka nakumeneka nkati mwenu studio rati musamiki tinabva nyimbo ipi
1: ya timva nyimbo ya wapemphera tani ande mwana Davide nyimbo imene timati wapemphera tani Hiro iye deni wapemphera tani Hiro iye deni wapemphera tani mwanawe Hiro iye deni wapemphera tani Hiro iye deni chikuli na baba Yesu anaenda anaenda monche nene kufarisa utenga atafika inu penango anthu wazinji anamvanjala pyakwanga opunzira Yesu ndipo wanalonga kuli bwino tonche nene tipite kumisasa inu kweneko tikapeze malowo gona inu kweneko tikapeze Baba Yesu ndipo wanalonga chakuja mufuna kuwapasa ndimwe wapemphera tani Hiro iye deni Oye de baba, hero iye dene.
0: Eya.
1: Ndi tindi todi.